Batios, batios yung kaming kilom. Kasala chick man na kulag sa likwa kibunan. Kanak, arin na rakay yung kakahalik. Videos na rakay sa trik-chak churu sa kay bonan rin. Sa lakarip, sinumayak ko na inula ako. Wala ka sa chick. Ebon kay Gabriel Final de este programa, videos as lo permite. Regresaremos hasta la 4 de la televisión.

0: Roshil sa'il misterio, reshulti kankil naklikako a Jesucrist, kitiolak aram beleng reka kolbal.
1: Ko Andres, kiro kataw chirish lagi rosh ka misterio ayin.
2: Li rosh li misterio ayin, ho li kishibano chali kalok lahna Santa Maria, haan huwa hulish kapal rikili ko San Jose, una kitiolali kulaal, shesh kires, shak chisari, shole, utahan darakht ka utan tarakh qabanu sa komonil rikine bi qasqisin
3: chi hokan hak oshla ut qasila qrish sali rosh li qamisterio in charu naqli qanima kwal dios kish am chaqe hun li qa kolonel li qa kutan saqen kli shorisi sali ak ab uchoshk am chaq khoralash akhol li qa kwa dios tek ak bi sali shti hunin ki li qamisterio in reakh kwi naqli qatu am Koli bilak, ra bilak, shpan li kalok lahna ut kwanko rube li shkires yom o nak shkires yi chak li shkul ale Jesus chokre chish khunil li ralash kakhol li kana katyukwa Dios.
4: At katyukwa kong katyatu siya usilatan yung itilak awa chichantal na kwal kong kilal chi ustil ni kakwa arin siru chichot ko sa chusha.
5: Chaketa kayo li kakwa chaklal kutan chakunchu sa talikamak wala kuishmak nishmak o chichuku.
6: Ut makra na tane sele ali chokola konchil ma usko kan tasha sa ka old maria no khin khasun til usilal kwal tiosa bil jesu kristo la kwa
7: santa maria lash na dios ya dios ka pen la ma kos ka juam kos ka mi ko kan tasha
6: Sakat old Maria, nukin katsun til usilal, kwal tiyosa kukin, usilatan ang pilat, peste pal isk usilatan ang pil, Jesu Kristo lakwat.
7: Santa Maria, lash na Diyos, ya Diyos kapin, lulakma, kuskatyuam, kuskakami, kukante
6: siya. Sakat old Maria, nukin katsun til usilal, kwal tiyosa kukin, usilatan ang pilat, peste pal isk usilatan ang pil, Jesu Kristo lakwat.
7: Santa Maria, lash na Dios, ya Dios kapin, lulakma, kuskatyuam, kuskakami, kukante siya.
6: Sakat old Maria, nukin katsun til usilal, kwal tiyosa kukin, usilatan ang pilat, peste pal isk usilatan ang pil, Jesu Kristo lakwat.
7: Santa Maria, lash na Dios, ya Dios kapin, lulakma, kuskatyuam, kuskakami, kukante siya.
6: Sakat old Maria, nukin katsun til usilal, kwal tiyosa kukin, usilatan ang pilat, peste pal isk usilatan ang pil, Jesu Kristo lakwat.
7: Santa Maria, lash na Dios, ya Dios kapin, lulakma, kuskatyuam, kuskakami, kukante siya.
6: Sakat old Maria, nukin katsun til usilal, kwal tiyosa kukin, usilatan ang pilat, peste pal isk usilatan ang pil, Jesu Kristo lakwat.
7: Santa Maria, lash na Dios, ya Dios kapin, lulakma, kuskatyuam, kuskakami, kukante siya.
6: Sakat old Maria, nukin katsun til usilal, kwal tiyosa kukin, usilatan ang pilat, peste pal isk usilatan ang pil, Jesu Kristo lakwat.
7: Santa Maria, lash na Dios, ya Dios kapin, lulakma, kuskatyuam, kuskakami, kukante siya.
6: Sakat old Maria, nukin katsun til usilal, kwal tiyosa kukin, usilatan ang pilat, peste pal isk usilatan ang pil, Jesu Kristo lakwat.
7: Santa Maria, lash na Dios, ya Dios kapin, lulakma, kuskatyuam, kuskakami, kukante siya.
6: Sakat old Maria, nukin katsun til usilal, kwal tiyosa kukin, usilatan ang pilat, peste pal isk usilatan ang pil, Jesu Kristo lakwat.
7: Santa Maria, lash na Dios, ya Dios kapin, lulakma, kuskatyuam, kuskakami, kukante siya.
6: Sakat old Maria, nukin katsun til usilal, kwal tiyosa kukin, usilatan ang pilat, peste pal isk usilatan ang pil, Jesu Kristo lakwat.
7: Santa Maria, lash na Dios, ya Dios kapin, lulakma, kuskatyuam, kuskakami, kukante siya.
8: Terkusim ilak, tashak li Dios, chukwa bech, kakol bech, ut santil musikeh.
9: Chanchak rusa, shtiklachik, anak kwan, ut hunelik, hunkeh, hunkeh, kutang, hukante siya.

0: Ro'il sa il misterio, reshkul tinkankil naklikalo'lakna jo'kuil isan José, kextawchak li Jesús sa rochoch li Dios, naktiochak chiratinen kileb lakhtij jo'kuil eblitishil kuim.
1: Irek aum li nabek chukwabek Dios rikin li shtaklankil chaklish hunak chi alal, kikutun rikin li alalbek a'in, nakchitaklambil shban li santil musi'ek, nashtikib li shkangelankil ru, jo'charu chakrabimbil kuim. Outlao, parnakataw a'in, aninateng ang kere naknakatawro, lishk angelang kilisimatan lik ebilke?
0: Cholcho naksalikakong kabal, rikineb likana katikwa, manakayawan, chalen chalikakachinal, chistikip kakambal sa lisanti iglesia, chikutbal chikush, beili kapakbal, shishbano chakke.
1: Chikokan bi, yuko chirek ang kil sa lishtikunin kil kamisteryo a'in, Charunak likani mahkwal Diyos likishk echakte halang halang chimatanek. Kag angelakro, koksiyak chokre likakwa sa likasan di iglesia. Katihunyak bi chiyan chala kacho.
2: At kaduka kong kasetso siya usilat na mitla gawa chiyan tal na kwal kong kilal chiyos tilin kakwa arin siro chichot ko sa cho siya.
3: Chaketa kayo likakwa chaklal kutan chakunchi sa talikama kwal na kuishmak nishmak o chukuh.
4: Old Marian, when Katsantil Usilal, quality of Sakukin, Usilatan and Pilat, Vegetable is Usilatan and Pilhis Crystal Aqua.
5: Santa Maria Lash, Nadios, Yadios, Capin, Lahmacos, Katuam, Hosakami,
4: Sakat old Marian, when Katsantil Usilal, quality of Sakukin, Usilatan and Pilat. Vegetable is usilatan ang bil Jesus Cristo lakwat.
5: Santa Maria lash na Dios ya Dios kapin do lahma kos kajuam kos kami kukante
4: siya. Sakat old Maria nukin katsantil usilal kwan Dios akukin usilatan ang bilat. Vegetable is usilatan ang bil Jesus Cristo lakwat.
5: Santa Maria lash na Dios ya Dios kapin do lahma kos kajuam kos kami kukante siya.
4: Sakat old Maria, nukin katsantil usilal, kwal Diyos akukin, usilatan ang pilat, vegetable is usilatan ang pil, Jesus Cristo lakwat.
5: Santa Maria, lash na Diyos, ya Diyos kapin, ulahma, kos kajuam, kos kami, kukante siya.
4: Sakat old Maria, nukin katsantil usilal, kwal Diyos akukin, usilatan ang pilat, vegetable is usilatan ang pil, Jesus Cristo lakwat.
5: Santa Maria lash na Dios ya Dios kapin ulahma kos kajuam kos kami kukante siya.
4: Sakat old Maria nukin katsantil usilal kwal Dios akukin usilatan ang pilat vegetable is usilatan ang pil Jesus Cristo lakwat.
5: Santa Maria lash na Dios ya Dios kapin ulahma kos kajuam kos kami kukante siya.
4: Sakat old Maria, nukin katsantil usilal, kwal Diyos akukin, usilatan ang pilat, vegetable is usilatan ang pil, Jesus Cristo lakwat.
5: Santa Maria, lash na Diyos, ya Diyos kapin, ulahma, kos kajuam, kos kami, kukante siya.
4: Sakat old Maria, nukin katsantil usilal, kwal Diyos akukin, usilatan ang pilat, vegetable is usilatan ang pil, Jesus Cristo lakwat.
5: Santa Maria lash na Dios ya Dios kapin ulahma kos kajuam kos kami kukante siya.
4: Sakat old Maria nukin katsantil usilal kwal Dios akukin usilatan ang pilat vegetable is usilatan ang pil Jesus Cristo lakwat.
5: Santa Maria lash na Dios ya Dios kapin ulahma kos kajuam kos kami kukante siya.
4: Sakat old Maria, nukin katsantil usilal, kwal Diyos akukin, usilatan ang pilat, vegetable is usilatan ang pil, Jesus Cristo lakwat.
5: Santa Maria, lash na Diyos, ya Diyos kapin, ulahma, kos kajuam, kos kami, kukante siya.
6: Terkusim ilak, tasyak li Diyos, chukwabek, kakolbek, ut santil musikek.
7: Chanchak rusas tiglaki kanakwan, ut hunelik, hunkwek, hunkwek, kutang, kukante siya.